0: mamedi wa tshebeletso ho seng ha letsatsi ke a dumedisa hle
1: are ke ba nyaka in seven directions ho ba ni ena ha u shi twi
0: a ka ho tshebeletso ya lekwa le nane o hlala ethembeni gospel show re ke le bua khaitse di aka ke bua ka manna ke sa bua jalo ka megi a itlosa horengyane ya bokaena ha ise royal shimen metso me du fitlela horengyana ya bararo ai ke modimo ke tsana lo sare a me re na tsebeletso a ke bale bule ba sebetse mo ke botlile DJ Focus le ke le bo ba sebetse mo mo sebetse mo tle mo sebetse gaba ba me riona tsheletse gotse tsala ithembeni gospel show nalwena re dutse tshepo nalwena re ka hare ho tshepo e ke ke bera ba raile sa tshepo yena ho bani a tshepa ha tshepo yo re dutse ka hare ho yo ngayona akeke ba ba refeto he ai o theore mo tshepile tshepa hala ka dina ko yo re matiba ke mmone Antoine 0614 009 894 0785859531 nalwena re ya thapelo ha re 0785859531 mo mamedi wa ina tshebeletso nalwena ha re meme modimo ka thapelo are mo meme ka thapelo seng ha letsatsi mamedi khotso
2: ke ratela ba ile di khaitse di ne tsane ba ratu e ke mmone a ntwana ba ke mmone mme na le modimo wa rona le o tsengona o santane le modimo o di sa wa ka kreste mme na le modimo wa rona ke na ka ruma la parona mmala le di wa matshelo ke le bo wa ba nore tsitsi

0: modimo wa mehlolo ka letsatsi le leng ha qeta o tsamaya le barutuwa ba hae ba re ho yena morena ruto rape re ho bona a le rapela lentanore tata rona ya mahodimo ebitso la hao le kgethehe ho tle mmuso wa hao thato ei thato ho phethahale ya hao ai mentumella hore ho na le mantso a reng ka haro thapelo yena re tshwagele melato ya rona jwalo ka ha re tshwagela ba re sitela re tshwagele melato ya rona jwalo ka ha re tshwagela a re sitela ai momamedi wa na tshebeletso re batho re a sitwa empa ntumelle kere le ha o le jwalo re ntse re dutse tshepong ya hore re tla tshwarelwa hlala ethembeni gospel show 0785859531 0614009894 nalwena re a thapelo ho seng hona re ntse re le ka hago thapelo
1: ntate motimo mora motimo khalelela wa ka tja maphelo a bona tlo se tshika la psola ke ra bona tshwela le se sekonya na tla sematla wa re sa ka mosale ka mohola ka le rakoma ba tja maphelo ra go rupela ka ra matla ke le batho ba tshwanetse se le tshabang tikela e ra ofuna le tsa batho ba bona ke ta ka rletsa ke ta ka ro matla le fe batho ba ke ne ka thatse sine bona go nyana e sa le batho ba ke ne ka thatse batho ba tla ba ipona diphoso sa bona ke na le batho ba bona ba tla go bona ka tla so di kotopa ke na le batho ba ba ka batleng ba be pela mabitla le satsena ka shoko o tlo ba saka ja tla sa ha o tlo ba palamisa maqhobo go nyana ke na le motho rena a tla re fapelantsa sela ka shoko mo pa tsa maphelo motlo mesa ka hore le ka hore go nyana u ite se marokong a hai a tla tella rona go nyana se tla se matla sa lokotimo go re pe se tata fa ka mo go tsimo tle ke re se petjona ka tantso se se

ela teng halalela nka seba ka se mpana tsa go modimo eh motle o motle lo se tate ke na le sebeletswa lo se ene ka tshepo le tumelo sebeletswa ntate ga temetsa ka tshepo wena lo se ngwana wa ga bana tlang ka seba ka ka ga yona ipana tsa matla bo le ba le botemba ha go na mo go tithapela na na le lo se he bana tla bua ka na ntate he bana modu ba ka ntate tla go uta gale molae ga tshepo ga dumela gona lo teng tla ba bophelo ba rona

0: lo tso re dile mo di mama salam ha u lo sentate thebe wena ntata tsa batshidisa ka matshidisa ha wa ne ke di tsonle matlala morena ke ba tsontane ba tlo e mantate ma di go be mba bona ntate ka re ma di tle moya o halalela moya wa ntate mo di mo di ma ka le re ko ba ha ntate ho la ga le ba ro be se di tsonle matlala morena ke so di mo ka ra o le bo ro pa pa ko tso ka ga ne ba ne o tsanela ke rapela ntate CEO ya rona la pala he ke rapela di presenter tsohle ntate ka le kwa se me mo di mo ka ke rapela mo di mo ka ba ru tika o tsena ba tso ngwe se ba re sa matla ba ke tsang di di tsonle matla la morena je tso ke ba hlomolo fa tsanta tele mala pa bona ke ba hlomolo fa tso ke ne mo tso eng ha le tso la ha o tso ho sa le men de ho bona ba tshele tso bo beng ba tle ba se ke ga ngwe lo ke le tso mo di mo ka tsona mo ru tume la ne ntate ke mo tsisa ho ne ntate la pala di di tsonle matla la morena je tso ke mo hlomolo fa tsanta ke ka di tsono matla di 80 ke mo hlonela tsatsa o ke neng lo tsone di tsone matla la morena Jesu ke ba pelela ntse le tlotlo a modimo wa ka maya wa understanding go tsitsa le ntse la hao o ipele ntse la hao le keke la tsola ba la khutlega go nna le tsaetsa mo sebetse ra o le bua ntate ka matla le ntse le ntse la hao ra o le bua ka tlo ro ba di go tsa satan di tsone matla la morena Jesu fara o itse ntse go fa pa go tshwara ga nyo ga ni deo tshwanela ke rapela e di interface tsa go hlenta ke rapela go ba thubo se ba mangela le kwa element a teka le bitso la morena je se tsa ba tshwanelo fa tsa ntate le mala pa bona ke ba tshwanelo fa tsa ke ne le tsone di tsone le matla la morena je rapela le bana ba rona malapeng a bona ntate protection ya o tshirelo tswe ha o ri mo ka le tola ha o le nne le be go bona ba le to bo zeng ba tla ba seke ba wola ke bosoko di di tsonne matla la morena se se ntse se ra o le bua go fa poko tlo ka khanyo ba ni ja o tsana ba kapela le bana ba bona santane ba ba di ha ma la tenta ke mri mo ka rapela tshege lo tso ho mo ba tama ntem protection ya re rumena manyo le ya hanta ke di tsire mo ba tama ya ntem ba boloka ba tshege le sa di di tsonne matla la morena se se se ra o ntse ra le bua go fa poko tso ka khanyo ba ni ja o tsana ba kapela maria morena ke tso mala tenga rona mo mo to rona to ha tanteng di tsirenta ke tso fa tsa ka maria morena ke tso re boloka di tsirenta to go tsigela tsa le di tsone matla la morena ke ya le bo in the name of Jesus amen ya le bo ntate tmo re tumela me amen
1: amen ke le bo ma imam di mo khotsa mpole ke le wena ke le bo ke le bo mamediana tsebeletso re ka ha ro thapelo lona ne le nala hlala ithembeni gospel show re ntse re rape re mema modimo ka thapelo re amo leboa re modimo re ya leboa lo seng hona mele wena o ka etsa jwalo ka mana ka ho 0785859531 o ka romela malaetsa ka mo
2: ho modimo ntate modimo mora Modimo moya o halalelang o modimo ntate o modimo mora modimo moya o halalelang modimo o mosa modimo o lereko modimo ha ho ya tswana le wena ka halalelo ntate re ya o boka re ya o leboha Hubani wena o ri tsusitse ha ka la maobane ri ile ra robala. Ntate o lanka taulo, wanka le rato, hanka le mohauwa hao hore ri tsuwe. Modimo ya halalelang ha wa ri tsosa hubani ri le ba lukileng ka po ba hlalifileng. Ri tsusitswe ke thato ya hao le le rato la hao. Ntate re ya kokobela wena phahama re ya moya fala wena hlayella o modimo wa nthotsohle o ntate wa rona ya mahodimo ntate wena o tseba tsohle o modimo wa dinthotsohle O modimo ya lenteng ya tla dula a leteng o modimo ya sabalweng le dilemo ka mengwaha le mengwaha o ntse o le modimo ntate ke rona bana re kopane le nane o na hlala ethembeni re kopane re lengatana e lengwe ntate theolela moya wa hao o halalelang re tswane le batho ba neng ba dutse ka phapusing e ka hodimo ba tlala ka moya o halalelang ntate ala pele rona re qala etella pele rona re etella ikerubimi ne serafimi zimana ziti unwele winwele winwele Yehova we mikosi nkosi sihlangene kuyo indlu yakho yiza nawe sesingene ebusweni bakho mawusilungise thina bantu bakho sakubhubha singene ezwini lakho wena ulilincedo lethu sakuxakeka wena ungumthuthuzeli wethu sakulila sithi kubo bonke othixo akekho onjengawe ngokuba inceba zakho zimile ngunaphakathi nkosi kolu hambo kunengozi kolu hambo kunentshaba zezithunywe nguwe mayenzeke intando yakho wena madida wena sonini na wena ntsimbi edla ezi wena calibanzi mudimu riyakokobela ka dinako tsohle Father, we thank you. We adore you. We humble ourselves before your throne. You are Alpha and Omega, the omnipresent, the sovereign God. Father, lead us to the right path. Father, we pray you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Mudimu tato ya hao haipete. Mudimu kene lalila penlena lilani lilani. Moba atuba kele kitisandi kile di marame. Mudimu umudimu wadipilu. Mudimu leko lantate. Koka musa uteka matsidiso. Ntate rapela wena ubani ritsepile wena. Umudimu ya soka bang aripoka. Umudimu ya bulantela na enyetsehla. Ya punyandi diba moho omeletsinteng. Ntate ore mo butsinteng ha o ya takwala. Mo kwetsinteng ha o ya tabula. Mudimu ore re sephetse ho rapela. Ntate ore re rapele le dira tsa rona. Re di fedi ya paro ha di hlobotse. Re di fe metsi ha di lapile. Re di fedi jo ha di lapile. Hobane pula inela ba lukileng le ba salukang. Letsatsi le tshabela ba lukileng le ba salukang. Modimo re phele ho etsa botle ka dinako tsohle. Ntate ore re kokobele hobane wena ku wena o tla re phamisa. Modimo ore emo le emo o tla putswa ho ya ka mesebetsi ya hae. Modimo re ao rapela Modimo. Hobane wena o wa re utwa Modimo o nkutwa ka mehla ha ke rapela matsatsing a o tle ke tla bisa lebitso la hao wena o phahameng wena o ne senatla sa lehodimo ntate re apese ka maatla wena ka sebele botlhe ntate take charge take control Lord intervene with you all things are possible Father I pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth Modimo ke a leboga hoba wena o nkutlwile o nkutlwa ka mehla Amen and amen and amen.
3: Modimo ntate Modimo ra Modimo halelang wena sena tla sala ho di mo fa Kriste lo sengwe ka je go tlo mo ema re kopamisa bo holo ba ha o Jehova. O ba nwe no Modimo Modimo ya nda ratu Modimo ya sa hleleng ke le tlhoka mehlala matsatsi jo fa Kriste. Rezo halalela we halalela jo fa Kriste Modimo ka re ka mo ema bo ba di moyo wa hao halalela moyo matla moyo wa nnete wa tshisa moyo sa tholela moyo halalela nka ro le fatse la rona Jehova ka ro mala pa rona ka hare ho tsohle ka dikgutlotse nna tsa lefatshe Jehova Kriste. Modimo wa ka theolela moya o halalelang ka hare ho South Africa Jehova Kriste. Theolela moya o halalelang Jehova Kriste, moya wa nnete wa tjheseho Jehova Kriste Modimo. Re mema wena ka sebele Jehova hobane wena o tsela le nnete le bophelo, o sedila lefatshe ha o ya tshwana le wena Jehova. Modimo wa ka re a leboha le o seng ka tsweko Modimo wa ka, o tsoswa ko wena Modimo wa ka. Re leboha Jehova Kriste ka tsohle tse re tsetsang tsona. Re leboha bana bo re fileng bona Jehova Kriste. Re leboha malapa o re fileng ona ntate ya matlotle, mesebetsi ya matsoho Jehova Kriste. Tsohle Jehova re di beha matsohong a hao Jehova Kriste. Se re se kopang Jehova Kriste, re kopa bohlale ba lehodimo eseng bohlale ba lefatshe lena. Re kopa lerato, re kopa kgotso Modimo wa ka Jehova Kriste. Theolela moya o halalelang Jehova Kriste, moya wa nnete wa tjheseho Jehova. Modimo wa ka, se ke se kopang Jehova, ke kopa bohlale ba lehodimo eseng bohlale ba lefatshe lena Jehova. Bonahatse le letsatsing la kajeko Jehova Kriste Modimo. Bonahatse Jehova ya batho ba lona o tshepahetse ka boihlale ba batho. Re leboha phodiso, re leboha tsohle Jehova Kriste Modimo wa ka. Re leboha bana Modimo wa ka. Re a leboha ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazareth. Wena ya tshepahetseng ka mehla le matsatsi Jehova Kriste Modimo wa ka. Re a leboha in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, thank you Jesus. Amen and amen.
4: Ntate, ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste, re a o leboha hoseng. O Modimo ya sa hlolehe, Modimo ya kgonang tsohle, Modimo. O Modimo ya kgonang dintho tsohle, Modimo wa ka lokileng. O ya halalela, morena wa marena. Ga o leboha hoseng, Modimo. Ga ala madi a hao, Modimo wa ka, dijareteng tso gona, Modimo, le ka ga malapa. Re ga ona ya tshwanang le wena, Modimo wa ka, re hlolele, Ntate. Re mema kgotso ya hao mo e leng siyo Jehova, iponagatse o le Modimo hoseng ga letsatsi Modimo, re o tshepile kwenyaneng tle ya o loka. Re shebile wena sefapanong Jehova, o Modimo ya sa hlolehe, Modimo ya kgonang tsotlhe. Re o leboha hose Modimo, re ga ona ya tshwanang le wena, ga yo ya tshwanang le wena Modimo wa ka, wa re hlolela Modimo wa ka. Re o kopa hoseng re Modimo, e ba le ba dipetlele Modimo wa ka lokileng, ba robetseng Ntate, ba kulang ka ra di-ICU Jehova lokileng, e ba le bona Jehova, ba lokolle Modimo wa ka ditlamong tse ba leng go tsona Modimo, tsa disiki Ntate, ka lebitso la Jesu Modimo, iponagatse Ntate, le ka ga malapa a rona, hodima bana ba rona Modimo wa ka lokileng. Re ba beya go wena Modimo wa ka lokileng dikolong Jehova, o buse mogaolo matlha ga o ka ra dikolo, re tlama moya Modimo wa di-gangsta ka lebitso la Jesu. Re mema mogau wa gao le matlha gao Ntate, ka ra ditsela Jehova, re tlama moya di-accidente Jehova ka lebitso la Jesu. Iponagatse Modimo wa ka lokileng, gore Modimo, le ka ra ditronko, re hweletsa bogolo ba gao le matlha gao, re re Ntate, iponagatse Jehova ka lebitso la Jesu. Ba tshwereng ba sena molato Modimo, ba gauhele Jehova lokileng, ke bana ba gao botlhe Jehova, in the name of Jesus. Modimo wa ka lokileng, be bang ba sentse go tseba wena Jehova, gore motho kwa gao Ntate, ka lebitso la Jesu, in the name of Jesus. Ntate ya halalela Modimo wa ka matla otlhe, re sa o kopile o se Modimo, re rapelela le ena mohlanka wa gao Modimo wa ka lokileng. Ntate moruti Ntate, re mo beya go wena le ba lelapa la gae Modimo wa ka, mo kgave ka madi Jehova, ga mmogo le ba gabo le lelapa la gae Modimo, ka lebitso la Jesu. Re oeletsa mogau le matla a gago, sera one ya tshwanang le wena, o motle ka dinako tsotlhe Modimo wa ka, o soka wa re phoqa. Utlwa dithapelo tsa rona ka mehla, re hweletsa Modimo, o Modimo a utlwang dithapelo ka lebitso la Jesu. Gobane Modimo wa ka lokileng, o itse Modimo ya sa hlolehe, Modimo ya kgonang tsotlhe, wa re latlhele dipelaelo tsotlhe tsa rona hodima ona. Gobane wa re hlokomela Modimo, mme re fadimehe, re tsohe masene, goba diabolo se e leng sega sa rona ntse a dikadika jwalo ka tau e purumang, e batlang e ka mojanga, gana o yena ka o tia tumelo. Modimo wa ka, iponagatse o seng, o Modimo ya re hlolelang, Modimo a utlwang dithapelo tsa rona. Re kekebe ra sutha o rapela, re rapela bomme ba kodi ya malla Modimo, ra ba beha Ntate ka lebitso la Jesu. re rapela le yena presenter ya rona modimo a ka lokileng di-presenter tsotlhe tsa rona modimo tsa lekwa Jehofa re di beya matsong a gago Jehofa o setu ke letho re bomme re seke ra kgathala modimo wa ka modimo re seke ra kgathala go rapela Jehofa re o bitse ka dinako tsotlhe ra uele mtate godima tsela e re tsamayang ya South Africa modimo wa ka re beya yona ka pele modimo re ntate ga ebe yona modimo o tla ba le yona naga ena a rona modimo sheba bana modimo wa ka ka gara dithetefatsi modimo bana ba wetse ka gara se bitswang dithetefatsi Jehofa iponagatse o le modimo go modimo ya sa tlholeng Jehofa re o bitsa ka dinako tsotlhe re keke be ra tlwela go lesa go rapela modimo re ke se lesele go rapela Jehofa gobane ga o setwe ke letho.

re mo laetsa moruti wa ka madume hle ko hlomphile o sa tla mpaballa le bophelo mbona a ke le boela o tso swa ka mo ha uhle ke le boela o tso swa ke mo ha u a ka kreste ya mphang di joli di aparo amen a ke ntombi tshene ka mana ka zone 10 a ka seboke re mo laetsa good morning morutinelane ke mone antoine amen ke mama rumo ka mana ka sharp arle bo ema maru modimo na o re lwanela

0: atle a tlola la ho rona jwalo ka ha re ya lentsweng la hae re ya mo mema jwalo mo mamedi hot
1: hot oh
0: hey
1: hot o moneso ke tsimo botiwa ka
0: ke phetse ka mohangwe mang ka utlwa we
1: ke phetse ei wa tsiba ke o mpeile hantle
0: ka nnete meima
1: ne ka reng ka thula fela ka tsika hele
0: ha meima
1: me ipa ha e tsale ke ntse ke na ke tsong ke wa tsiba ha hore ha ona sidi o ithetsa wa bona ho ga ne ba tsala pele ba ita introspection e pele ka maphelo a bona
0: yeah
1: o thatha ba rona gore ha re etse introspection ka maphelo a rona re sedile ba phelo a ba tswa bang ke tsere di red pen re a ngola ntate wa ka ba tswa tsa maya ba ngotsi ka mona ka morao ka mona empa rona ha re ithekole
0: ai
1: wa bona mothata ke introspection.
0: Introspection.
1: Wa bona re ka dula fatshe ba se ba malapa rona ga etsa introspection ka malapa rona pedi. Ba ne ba tlamehile ba qale pele ka bona. Hobane ho sa ba qala pele ka bona, nkebe ba ile ba bona hore le bona ke ba etsa dilo, ba tswaletse sedileng. Ba emoletse sedileng ntate wa ka. Empa ka hobane ha ba ka ba itekola, ke ka hoo ba ileng ba bana le sebete sa hore ba mo tshose, ba mo tshobelle ho ya ho morena. Ke sa ntse wa bophelo yena, o qetile, e re ha ba atamela, a re ba jetsa a re, ya re a re hana sedi, a kene je pele, a ikipetse ka yona, ebile nnete ha e yo ho yena. Ntate wa ka ha re ye lengolong akere.
0: Ke a leboha meima modimo wa kgotsang
1: polokeng. Yala ho national eo ba ileng ba nthusa. Eo e leng ntate wa ka ebile ke hopola mohlanka ya modimo ntate Sakwane.
0: Ha robale ka kgotso.
1: Ha lo robala ka kgotso lelapa la hae le dula mmina thoko ho letsatsing la kasheko lena. Ba neng ba nthusa ba tsamaile wena morena. Hona ha la le bona ba ha Sakwane le tsatsing la kasheko lena. Ba lo molokola a le tshoballa ka kgotso ntate wa ka o tsebeditse ke mohlanka ile ga sebetsa. Ke we.
0: Ai ra le bo.
1: Sala hantle mohlanka ya kgabane o bile kgabane di thondi tsikai. Ka mo tsena thabong le morena wa hao.
0: Ke lebohile hle kgaitsedi ya ka ka mono ka tshepise modimo wa kgotsa
1: modimo a mpolokele wena modimo a mpolokele wena wa tseba a mpolokele a o patele lefatshe a o patele ba badi
0: ke a leboha hle
1: wa tseba o lokisa meya ya rona
0: ka nnete meima
1: amen
0: ke lebohile bye bye ai ke a leboha modimo wa kgotsa a mpolokele ao modimo wa kgotsa ha o fe matla ke a leboha meima Ore Paulos!

Tell me this. Ke setse ka motsotso lo mong fela nna le wena re a lengolo.

mamedi wa na tshebeletso lentswe la rona la o seng ha letsatsi re le fumana bukeng ya di profebia Profabia mashuma mararo le motsolemo Pulapuli incwadi yethu sifumana kwincwadi Incwadi ye Profabia

mameli waena tshebeletso o seng hona haletsatsi re kopana le lentsu lena kapa le molaetsa ona wa o seng hona haletsatsi la kajeno moqebelo Kwedi hlola matsatsi a mashumi a mabedi le metso e robo. Kwedi ya mafumahadi, kwedi ya basadi e ya felel. Tumele mo mamedi wa na tshebeletso. Ke tle ho wena ka molaetsa o reng fela. Mosadi ya khabane Ntumele mo mamedi wa na tshebeletso Ntumele me wa ka mo dutsi nteng ka harolela pala hao Ntumele nalwe na o seng hona re tsamae ka mantswana A reng ke ya bohlokwa Kaitseri a ka ntumelle ho seng hona. Ko bolelle mantswe a reng o bohlokwa. Ha re qetella kgwedi ena. Re kopana le mantswana mo mamedi wa na tshebeletso. Mo nna le wena ke batlang re dule teng re dutse mona he. Mo re buang lentswe le reng o bohlokwa. Di tula monono Ho sa khataletse boemo ba hao Ho sa khataletse bofokodi ba hao Ho sa khataletse momomedi wa na tshebeletso Hore e ka ba ha ona pelei Mutimo ha ka o fa bana Ho sa khataletsei mo mamadi ona tshebeletse. Hore ha wa ka wa kena ka hare ho lenyalo. Mo mamadi o sa khataletsei hore o ile wa kena. Wa ba wa tswa ka hare ho lenyalo. Le la pala hao la tshatleha. Empa tumela ko blela hore le hao le jwalo. O mosadi ya bohlokwa Ke sa khataletse mo mamedi wa na tshebeletso hore bana ba hao ka ofela Ba o ba tsetseng Ba o fetohetse ha ba sa batla utlwa letho ka wena Tumele kubulele ro bohlokwa. O maeni wa na tshebeletso ho sa khataletse hore ba ubitsa ka mabitso afe. Kite ha ke bua le wena banka mosadi ya neng a tshwere a boka. Kapuo e tlaleleng. A mo tshwara mosadi ona ba re ke mosadi ya neng e le mosadi wa mofeng. Tumele mo mamedi wa na tshebeletso ko bolelela hore le wena le ha ka ba o beha mabitso ba o bua hampe empa o bohlokwa re kopana le mantsana bukeng ya diprofeti

commissario Mosciò qua. Mutia mongore ke bohlokwa ka eng morutwa ka ke sa khone o iketsetsa letho na ke bohlokwa ka eng ke eng ereng ke bohlokwa ke eng etsang hore ke be bohlokwa o bohlokwa hutima wheelchair o dutseng ho yona ne wa ka bohlokwa Mamedi wana tshebeletso ka letsatsi le leng budimo o buisana le mohlankana wa hae. O re tsamaya jwale. O ye motseng o mong mme o tla fitla teng. Ke lokisitse mosari wa mohlolohadi. Mamedi wana tshebeletso. Leha bana ba hao ba hlokahetse ka ofela Leha o so sena molekane Dumela ke tlise mantswe a reng o bohlokwa Mme monna yenwa ha fitla lefatsheng leno Hobane modimo ke modimo ya tsebang dintho tsohle Ke modimo wa maemo ohle Mamelo ena sebeletso modimo ke modimo ya tsebang boemo modimo ke modimo ya tsebang ho fetola fetola boemo bo sa fetoheng mosadi eno ha fitla ona wa mohlolohadi ho fitla monna eno ho yena hore mosadi ena a komphemetse ke Mosadi bohlokwa. Ile re lentse la bebele. Mosadi ha re wa yema. O ile lata metsi o re ho yena. O bo sentlala le borothonyana ke se. O mamere wa tshebeletso o bohlokwa. Ebile a ka mpulela hore mosadi yana o bolella monna wona ditaba tsena. Ore ha ke na letho ha mpona ke kapaka papatsi ha ke na borotho ke setse fela ka phofshana e ka tlalang letsoho lena laka mamedi wana tsarele tumela ke re modimo ke modimo ya fetola maemo modimo ke modimo ya etsang dintho ke modimo ya pulang tsela moo ho senang tsela teng re kopana jwale le mantswe a reng mosadi ya kgabane ke mang ya ka mo fumanang mme tumelle momamedi wana tshebeletso ke bue mantswe a reng mosadi enwa ha kata o bua mantswana ho monna enwa o bua ka karabo e reng modimo ke modimo ya etsang dintho modimo ke modimo ya lokisang boemo momamedi wana tshebeletso mosadi enwa o sa lahlile tshepo mosadi wa mohlolohadi re kopana le ena a re ke setse fela ka phofshwana e ka tlalang letsoho gore nna le mora wa ka re tle re je mme ha re keta o ja e be re a itshalla ke mosadi ya sanga lahlile tshepo empa modimo o tlisa tshepo ho mosadi enwa ho seng hona he ke batla o bua le wena ka mantswe a reng o seke wa lahla tshepo le ha o le jwalo momamedi wana tshebeletso o mosadi ya bohlokwa le ha o le jwalo momamedi wana tshebeletso o mosadi ya bohlokwa o bohlokwa ho sa kgathalletsae boemo boo o leng ka hare ho bona empa ntumelle ke re kgweding ena o mosadi ya bohlokwa o bohlokwa ho sa kgathalletsae boemo boo o kopanang le bona o bohlokwa mamedi wana tshebeletso o bohlokwa ho sa kgathalletse hore batho ba reng ka wena empa ntumelle ke re o bohlokwa
le ha o sa sebetse mane o bo hlokwa mane Zero 7 8 5 8 5 9 5 3 1 o ka ngomela WhatsApp mo ngomela WhatsApp mane ho 0 7 8 5 8 5 9 5 3 1 Kabuisana lena kamana ka 0 6 1 4 0 0 9 8 9 4 Ubuhlokwa

mosadi ya bohlo hey mabedi ha re ketella khodi ena ha re ketella khodi ena o bohlokwa a o khataletse hore o na le siki e o dinga ka diteng e kekebe ya fola le ha ho le jwalo mo mamedi wa na tshebeletso bohlokwa

0: Mamedi ana tshebeletso ba ntla tshebeletso ya lekwa 0614 009 894 0785 85 531.
1: Mosadi ya khabane ke mang ya tla mofumana?
0: Oh!
1: Ke ya bohlokwa ho fitisa diperela hole.
0: Yeah.
1: Ilo ya monna wa hae e ya motshepa.
0: Oh.
1: Mme a keke a hlokiswa leruo.
0: Yes.
1: Monna wa hae o moetsa hantle e seng hampe ka matsatsi ohle. O itlama letheka la hae ka matla, mme o matlafatsa matsoho a hae. Matla le hlompho ke seaparo sa hae. O a hlamisa molomo wa hae ka bohlale, mme mosa le molemo ke tsa hae. O alusa ntlo ya hae, ha je bohobe ba botswa. Monna wa hae o ya mororisa.
0: Yeah.
1: Mosadi ya tshabang Jehova ke ena ya tla roriswa.
0: Yes.
1: Mosadi ya sefahleho se setle empa a hloka kelello ke lesale la Gauta nkong ya kolobe.
0: Yeah.
1: Mosadi ya kgabane ke moqhaka ho monna hae.
0: Oh, yes.
1: Empa ya hlabisang dihlong o jwalo ka ho bola masapong a hae.
0: Yeah.
1: Mosadi ya bohlale o a hantlo ya hae, empa ya bothotho wa e heletsa ka matso a hae. Basadi bomme mafumahadi, ha re ske ra bang basadi ba kgwedi ya August
0: fela,
1: ha re beng basadi ba 365 days and 7 days. Bodimo a re thuse re le basadi.
0: Yeah.
1: Re seke ra tlepetsa basadi ba bang ka matla.
0: Oh, yes.
1: Bodimo a re thuse re le basadi. Re suthe mekgatlong ya basomi. Hobane re kekebe ra ba ra tonolofala. Bodimo a re thuse ha re qetella kgwedi ya basadi. Hore basadi re be basadi ba nnete ba sebele. Re be basadi di ba khona ngo jara la basadi ba bang before call. Modimo a re thuse. Modimo a re thuse hle re be basadi ba di pelo tse hlwekileng. Modimo a bope ka haro rona pelo tse hlwekileng.
0: Ai, re a lebo. Modimo a khotsa ampolokele wena mme.
2: Ke rata ho leboha Modimo. Ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlile monana. Pete ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlile monana.
0: Ai, mosadi o bohlokwa ho sengona ha letsatsi. Momamedi wa ena tshebeletso o bohlokwa mo o dutseng o le teng o bohlokwa. Momamedi kgotso. Mamedi kgotso
3: Moruti.
0: Oh,
3: ya ka re o araba potso ya last week.
0: Eh, hey, ama
3: ha o no re botsa gore o mosadi wa jwang?
0: Ah!
3: Yale bekeng ena, o re fa yona, 18.
0: Ah!
3: Mosadi, o bohlokwa.
0: Bohlokwa, mistress.
3: Moruti a kere, ho na le batho ba tla o etsang hore o ikutlwe ka re ha o na boleng.
0: All right.
3: Kore se ka re wa phelang je hobane o hema.
0: Ah!
3: O bonne o give up le wena.
0: Eh, aman.
3: O ipotsa ha ntle ntle ke phelela eng. O ka makala o tle o thwe. Mosadi o ipona ile le bana ba hae.
0: Ai. Yeah.
3: O tle mosadi aba a go bua ka mantswe le ka diketso.
0: Yeah.
3: Ai. Itseng ke mo lekana wa hae tsela, tsela le ba a isane.
0: Eh, aman.
3: Ba bang le batho ya tswalwang le bona. Le leloko, le mokgobile, ba mo jwetsa mahlong ho wena ha o motho wa letho. jalo o phamisa motho o seng ha letsatsi tiba tiba neima o bohlokwa
0: kwa man mistress
3: mo mo go botsinke o maketa ha o no lelekela ditaba tsa letsatsi o no bua ka bosadi a neng a tshwere ntwana tela letsong la hae e bile a tsetse ke tshepo ha sheba bana ipotsa gore ba tlhoja eng ha ba ja na tse ding dijo ba tlo di thola ka etsena ha di fela o teng mo sa ya maemong ao ha re bua tsena o mongwe o betsa sa ja le bana o monye ne le low brown e tseng e feleletse gana maobane wa ipotsa gore ga ba bula matlho re tloja eng le bana mosadi o bohlokwa ei bona o sa kgathalatse le go sebetsa mosebetsi o jwang ba bangwe ba nyenyefatsa ka baka la mesebetsi e ba e sebetsang mosadi o bohlokwa ei ka gara mesebetsi ya matsogo o mongwe ga na le lunch box tsamaya ya ka ga mosebetsi o thamisitse mahetla o tsebe gore o bohlokwa go tswa o nnabile nelane o nnabile o mfazi o ne sedima o nnabile ya tshwa ibhayibhile o nnabile o mfazi o ne sedima a ka fumaneki
0: njena nje
3: ai ai o ngena from pillar to post o nnabile umfazi onesidima akangenangeni ezintweni azibonayo uba zigcwele ukufa ngaphakathi akangeni phakathi kwengozi eyijengile umfazi onesidima intlungu yomnye umfazi akahambi ehlekisa ngayo kodwa umthathela yona ibe ngathi ngeyakhe mfazi ubalulekile bona nalo malatshana wakho wena ocinga ukuthi kunxitywa nje ilabeli wena awunayo wavase lo malaphu uwa-ayine uwanxibe unesidima ide ubalulekile awuzofumaneka awuzofumaneka motho omong moruti waka otla utlware ga o le motho o bo xhosa ka ntho e seyo ee o bona ga eyo mara o modimo e teng e bile golo mosadi o botlhokwa ka kreste morena amen
0: amen diabulela mistress
3: enkosi mtsongesi
0: amen
2: ke rata o leboa modimo
0: ai o botlhokwa momamedi wa ena tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa o botlhokwa go seng gona molaetsa ke o reng o botlhokwa tsiba o robohlokwa 061 400 9894 078 585 5531
3: mamedi hot nelane dumela ka studio bophelo seng
0: ke phetse ka mahau moima
3: ha bo ko morena ke solusing
0: ai
3: ke le boleng e le kgweding ena ya o matsatsi a o ketela ke sa e phethela kgwedi ya basadi
0: ai
3: o bosogo mosadi ya gabane ke mang ya tla mofumana enoo morutinelane modimo ga na bopa mosadi o na etsa sure gore le adama ga mosiping baebele o tlo a mo robatsa boroko bo bogolo gobane ntho a na etsa o na etsa ntho e golo a ntsha gopo letlhakoreng la adama ba buang ba re lesapo la gopo ga le robee ga bonolo ke lesapo le thata le ga e ka ba lagale la o ka kopana le lona ntse le pile jogalo re basadi ke ntho tse ntseng ke modimo ka ntho ke ntho tse thata ke di-problem solver ke batho ba ireng ga ba fitlha dintho di phethagale ba jalo ka letswai morutinelane ba noka malapa a bona bosio ba bona ba utlwana gore batho ba naga bayo batho boteng ba bona ga bofitlo dintho di dula into order gobane remember modimo o re ke tlo o etsetsa mothusi re ba thuse we are the problem solver re beya dintho into order jalo ka moya o galalelang e re mosadi ya gabane ke maatlamoso e be se arabe re ke ya bohloka go fitisa diperela gole pele ya monna wa gae e ya motshepa mme a ke ke a tlhoriswa letho mamela ga o le gabane ga o tlhorise letho o na le tsego ga o tlhokise letho o na le tsotlhe tseo modimo a batlang go be le tsone be se ke rata verse 25 mo re timelane e re maatla le tlhompha ke seaparo sa gae re apeseditse re apesitse maatla re apesitse tlhompho batho ba mme a nang le tlhompho mo bona le a e fetela fela ore ona o apere maatla o apere tlhompho o betho o tsheya letsatsi la o sane because o a tsiba o sana le plane ya o sane ga batho ba babantsha ba re ebe o sane re tla etsang ena o sothete so re sa e phethela basadi ge batho ba apesitse maatla le tlhompho let us go back to our position mo modimo a re beileng teng ke a leboa motlhanka modimo god bless you
0: ke lebogile modimo wa kgotsang pholo ke le wena ke a leboa

0: bohlokwa ho seng hona mo mamedi wa nyatsebeletse
1: omega midiyetsa na dilu
0: ho se ke wa lebala bohlokwa ho sa khatheletse hore ba reng ka wena o bohlokwa ho sa khatheletse boyemo empire ko bolela hore o bohlokwa o bohlokwa mo mamedi wa ina tsebeletso ho seng hona mo mamedi khotsa
2: amelani
0: o
2: ke le ke re ke tshwere
0: ai
2: ke tsoma ntweni tsa bo di di gerisho empa ha o di melepe re ba ta ho nka ba sadi ba ba mo o ba e ba o ba tshise ka pele wena o go ne ba ne bo tsa o ka ba tsena ha o ka di fa tiki le na o in jetso na mari ke bo tsa wa sa ha ka la se o ta ma ka di e ka pe so ka ne sa ha ka la se ba o ti di di te ka ma de o ta ha ka la
0: Amen. Modimo wa khotse, ha o baballe modimo wa khotse o fe matlage ya lebo. O bohlokwa mo medi wa na tshebeletso.

0: kannete ha yo ya tshwanang le yena ke yena ya tsebang hore o bohlokwa mo mamedi
1: yelane bomme ba bang ba tswa ka dikgapa ka baka la bana ba bona bana ba bona a senyetsa setšhaba ebe mme wa sotlhwa ba bang ba batswadi ka sheko ga ba na le matlho matlo a tšhisitswe ka baka la diketso tsa bana ba bona mosadi le maemong a go bohlokwa lelate a batle a bafazi a bajongwa batlatlho ba ba kangena pakati kwa bafasi batsikiswa amehlo a bajongwa ngoba a batlazo into ezibambekayo bosadi o botlhokwa ke wa ithalala tseba go ntate modimo le bitso lao le ngotswe gobane lefatsheng mona batho ba tla o penta ebile e ne kare o ka xhosa ka ntho o senang yona o ithulele ga gago gobane ga o tsamaya o kopa thuso ba tla o thuse ba kgutla ba tlo thaisa ka wena mosadi o botlhokwa o tlhisa molaetsa wa letsatsi ba tlo o phamisa ba ona gape ba gotlhe ba o dije ga ba feta ba o gateka maoto bona le ebenyaneng one o tlwaetse o ba etse gantle tswela pele ba etse gantle o sa lebelela le gore o tla phaphathua lehetla lebakeng fela o ntate modimo o botlhokwa ee o utlwile botlhoko o tshodisitswe ebile banne ba re ngwana o na o fotsitse mmae teba ontate modimo o botlhokwa ga o na motswadi a romang ngwana tsela ka sheko basadi re a rwakua ka diketso tsa bana ba rona ebile malapa mang a tsamaya ka stigma go thamane ke matlaweng gobaa mme wa teng a tlawa e tsebe mosadi le maemong ao o botlhokwa o ntate modimo ka ena ga e ka tshobotse ee o botlhokwa melane ka keresete fela amen
0: amen ge lebogile o botlhokwa
1: mmamedi
0: wena tshebeletso

re mo laetsa dumela hle morutinelane re hai mo sadu bo hlokwa le ha maemo a sa dumele amen thank you o tsamaya le modimo hle ke bela magene ka mona ka Royston ka Sharpeville

Anna aba bohlokwa ho monna wa hae Elkana. Hane asna pelei. Elkana o ne a ne a anna seabo sa botho sa batho ba babedi hobane o ne a mo rata. Anna Rahaba mosadi wa hae wa seotso a ba bohlokwa a hlonolofala a pata dihlwela tsa Jeriko ka hodima dithupa tsa matekwane. Ne wa moshe aba bohlokwa ho moshe Shifra le Pua baba bohlokwa ba sike ba mamela taelo ya Faro hore bana ba batona ba bolawe me modimo wa ba hlonolofatsa le matlo a bona basadi le sekela tshaba le sekela tshoa tsebang hore le bohlokwa le gona ho jaga lesea dikgwedi tse robong. Ke kgaitsedi ya ka Ausi Vangiwe ka mane ka Vanderbijl Park. Ke a leboha.

0: Ntate Thapelo moruti wa ka modimo ampolokele wena man le lelapa la ha a ke ntombitshe ampolokele lona man gaitsedi ya ka my promise ko bona modimo ampolokele wena modimo a o baballe mo mamedi khotse
1: moruti
0: meima
1: ke go kotlelo sa de ke fitile nya ba sa le se sebetsana le nna
0: aw meima
1: ha ke hlahelwa ke dilo
0: eya
1: o nke kona ka mosa ei melane ya ba se mphetho ke a neveke
0: ya ai
1: aba kwa sa kwa ni be hlakiwe
0: ewe ewe
1: ka itena dilo di re hlahetse
0: ah
1: ela eno re tlela ka dipolelo
0: ai
1: e phakisa gore thusa ba ka sakwane maba ye totozeke
0: yes yes
1: o sebenzi le sakwane e thanga o sebeditse
0: a o sebeditse man
1: ye nelane o sebenzi le mfundisi
0: a o sebeditse ntatolo
1: yo mala la ke phumula nga thotola o tso sa kholi hantle gore ha sa leng tsela tsela ya le yeto la bophelo ba hae ya iphethela ka sheko Motse mwa Sharpeville.
0: Alright.
1: Rona yende.
0: Okay.
1: Service ya qala ka 7 o'clock.
0: Alright.
1: Ebe ka 10 o'clock. Go a tswa phanga. Go ya motseng o thotseng Unitas Park. Nelane ha ne ke bua le yena, o no tlamele ba ke bua nako ntse ke re 7 o'clock.
0: Ka 7 o'clock.
1: Ke kile tlhentlo.
0: Ha.
1: Ja le go phelo ba hae. Bo ya thethelwa ka shekulena ka tlhentlo.
0: Tlhentlo.
1: Taba ha ri ye ya tlhentlo go. Ha e kule go tlhaka.
0: Ai,
1: ka go tsena ane.
0: Ha ke le buile maima ha

0: rona re ile ga enyanya nthwena re ile ra enka ho wena modimo wa khotso a lo tlamela le lapala ha e lapala sa kwane le malapa ohle a utlwileng bohloko ntumeleng ke etse tsena ke atla mamedi khotso
1: lipa
0: o
1: a ke khone ho thola ha di bua ka ntate sa kwane.
0: All right.
1: Hey, ha ke khone ho thola meipa.
0: Eh.
1: Wa tseba e ka re ka nnete meme ha bua e ka re ke masane ntate sa kwane ntsa phila. Empa ho le hlohole lo ba ile ba itsela se molemo ho ntate sa kwane. Wa tseba nna ke ithutile se ngata ho ntate sa kwane. Ke rata hore ho ba mamedi ba Start Radio Station. Ha re tlohele ntate Sakwane a le iphumela ka kgotso, o mahata mmoho. Ha re molokolle ntate Sakwane a le iphumela ka kgotso. Ha ebe re ne re mo rata, ha re le bolokang fela melao ya hae. Hobane o re ifile ntate Sakwane ha ka ba sentse ntate Sakwane.
0: Rutile.
1: Ntate Sakwane o re file lentswe la ntate Modimo, o re rutile lentswe la ntate Modimo. O re file bophelo ntate Sakwane. Ntate Sakwane ne re ha o fitlha ho yena o lla, o ne ke kile wa tswa moo o ntse o lla. Ha o fitlha ho ntate Sakwane o re ntate Sakwane lengolo kile na le a ntsietsa. O ne a dula fatshe le wena. A re lentswe la Modimo le re tsena. E ne le motho ya bonolo ya fatshe. Empa ntate Modimo o na mofile, o na mofile ntho e sa tshwaneng le ya batho ba bang. Samahantle ha ke bua ke re samahantle ke bane ngolo lena la Matthew 25:23 ha e sale le dula ho nna ntate wa ka ha ne ke qala ho utlwa pia ntate sa kwane.
0: Okay.
1: Samahantle mohlanka ya kgabane o bile kgabane dintlheng di se kae. Ka moo dula thabong le morena ntate sa kwane ha ke la tlaele o dutse thabong le morena wa hae.
0: Amen.
1: Hobane ha ka ra ikgantsha ka lentswe la ntate Modimo. Ile a fana ka lona a re e jang dijo tsa moya ke tsena.
0: Oh yes.
1: Ke tla be ke sa tla go tsa kwa ka jeno. Ke tsene santa ke sa kwa ka ha nene a sa tshole.
0: Amen. Amen.
1: Ha re mo tsene teng ka khotso a se a nya tiwa ke mo.
0: Yes.
1: Ka tsela se mo rena le ba, le dimo a tsamela le wena le wena a lo boloka.
0: Ke a leboha meima.
1: Modimo a nna a o tlatse ka matla ka e fang kgedi bantsi. Ke qeta go bua ke re o re beya hantle ntate wa ka ha re omanetse. Ba re sa kene fela ha re omanetse re a loka dithong tsa mmele. O lokisa ditho tsa rona tsa mmele. O lokisa meya ya rona ntate wa ka.
0: Ke lebohile maima.
1: Ka Kreste Morena
0: amen. Amen. Ke a leboha. Ke a leboha. Re molaetsa ke kopa ho tsidisa malapa ohle a hlahetsweng ke lefu. Ntate a lo ba etsa hantle. Ke maplatsi ke mona ka boitumelo ke a leboha maplatsi modimo wa khotse ha mpolokele wena modimo wa khotse ha o fe matla maplatsi mamelo ana tsebeletsa mantla

ha ke le bo e jalo he Sister P jalo ka nete he ka le nana le no la bana ke utlile jalo ka nete go he le molongo ona le tene tsa tsinena la ka jeno jalo he nna he re tlatla re ba moho ho fitela gore nyane ya le shume le metso ka banyemedi sa le moya se a thola ke a tshepa be ke nyana jalo he tlatla matsholo se ne sa pula se thunthe tsa magole a tla tlile a go tle ka mpama tsa mahlono na re belle gore nyane shume le metso ka banyemedi nna le wena e ke utlwile madeso a tlatsa tsinena ha a lofa o a tla ka jenlena o tlatla tlo go bitsa ntho ena e ntšha le ga ke tsona tsona tseno he nna le wena ha tle re tlhile jwale tle re tlhile re bone jwale ka nnete gore re tsamaya jwang mašo a bedi le metso ka banyemaga wa metsotso pele re tlatla ga fitla kapa ka moragora ya borobong gore nyane ya lesube ke tla ba le bontate ka kwano bontate ba kgotlhong ee a se ba lengopa ke bomme ba lengopeng o na le ntho e tlhileng tshekidisa ka kwano taba ena ya boitshwago ke batla utlwa jwale ka nnete gore na ka batho ba se ba tlhile ka nnete ba ile ba kgantshetsa gorena ebe ka mora mono ko baneng se o fela mme re tlatla go utlwa jwale ka nnete nna le wena ke a gola o tla tshepa gore mono o tlotlhile o diediele tse teng jale ga ke sa bona o se o le o ngata golo ka kwa mme ga o se o le o ngata jeno jwale ka nnete ga ke sa thola gore na o tlhileng go etsala ke o feng mme ke ne ke tshwanela go jwale ka nnete gore ke tlile ke tla ke tsamaya ke ya kae kae.

a mo tshola ka sa tshwage no wa ka nete o tlo o tlile o tsebe gore ha se yena ga na kwa tlile ga lo tshika a ke tsebe ntwe na mphepetsa ba tla ke bua ho lompa ke so a ke so tshwanela go nga bua ke le ka nete bana hanje ka bua mo no tlo o tlile o tla senyaka kwano tla senyaka kwano hanje ke tlile ka bua ka kwano ho hanga ke a tswana go ke bua mo no pele ite tleng ha go le bua ne ke tlile ke batla bua le ka nete ke tle ka mona pele tswana tse ke tle ka mona pele pele ke tla tsa ke bua o binyana ba tla mga ona ha ke tsebe tsebe nga ka etswa ije le jwa le ka nnete o tla ba le mathata o bane e tla tla e tle

Oho, modimo re utlwe ra rapela modimo mo ja rapela wa galo re rapela o ye mogolo jere mo ja ri wa ditshito tsa batho a hlabantse tshwe le fepe ba dimo le tlele bone ha modimo o thabela modimo o thabela tsentle di khalapa modimo wa ra lesedi wa ramboloki a tla ditshwe tsa ramboloki ditso fa ditse ke o bopa masea masea manyanyane di bo mothwane modimo wa ra lesedi wa ramboloki modimo wa tla di maroba Atla diroba kilo ke o reshwela atla atla matsholo tla tla metsi a etse keleding ho ba ka keledi o ntshafatsa di tshaba di tswang hwana mopodi ta bo yela hwana me ahong le se khanya ite tshile ge tshabele ka ofela ha ibe malola ha ihlile ibe ntwa khale le ma ubala ma bane Gitile ki uwa madume jwa laka nete ki atsepa jwa laka nete Ndobana mama seya wa tile balete mahala pembono Tile gitile ki laka nete hudume disabo Na ki batu wa waholo ka nete bwana bana he Batu ba haufinya na lepilu nya wongkono nobo nita temono Udume alamba na mama seya Ki atsepa baba ngata wana ba tile baleka uleza hampe Jwa laka nete nze li tile ka nete Lisu hile laka jendena leswa bise bwana bano badiring Dumelang mo wang ke pele a kere e ke bo pelo bo jwalo ba santsane ba totla ba le futuela a ba so ba santsane ba qala tegi tile jwalo ka nete he ke dumedise jwalo ka fela bongono ka nete lona ba ntse ba tile ba le mahae mono ba teng bonkgono ba teng ka hanong ka mona ba leme le makgwaba ba teng bonkgono ba jwalo tlhe dumelang dumelang tlhe ntshwa tsana tsa bodimo ke a tseba go ka nnete a le tlhile le ome ka hanong ka mona dumelang mme ba bang ba se ba tlhile ba thotsela ka ba dimpama o seng ka jeno lena ka baka lang leme le makgwaba ba ha ba iketse jale he ke re ka nnete he nelo pole ya lo re ha ba tla tla ba le bontsha di opa pina ba bang ha li hlile le sa o me ka hanong ka mana le kile ke dube di se ka ofela bo ntate mono ba sa ga tembetsi dumelang le kile ke dube di se ka ofela batho ba qhwadileng ka ofela dumelang tata matsholo sene sa pula setunte tsa magolo o rata Ho feta nale mama me pio sa house de le fatse mona ho hang ha o phoso ya le ha ona mang ka nete o tla re o phoso ka pamanya tla re o phoso never

Hela ntle ke tlile ke dumedise ka ofela. Lona ba lo ikanete ba batuna le ba batshedi ba banyane le ba baholo ba ba sesane le ba batinya dipetle petle dumelane. A ke tsebe se le tla thijwa ke heke ya le godimo kapa heke ya dihele kapa jang he empa tla tlhamatsholo sene sa pula sedute tsa magole o ntse a tlile a go rata jalo bana ga a na sa go rateng kekebe a e ntse ka go fela go tle ditlhile dinyope go na le kae kae mo o leng a itshwagela simbo fetileng dumelatlhe ke a tseba he o na le mo mollo ye ba mo tshwereng ga jale jena ba mo tshwere haha no so ikentse steering a holona na go fielo le nana ha o ka nete go ke lona ke lona le fofane sa go bemo ba o tshege bona o yang he dumela se tlatla ba tsholo se tsa pula se dutse tsa magole o ntse a hlila ho hata ho yalo yala le nkhaza go ha ba se ba le tshege le nyama tse di lona le tshwala ndwe ka mamushisha jena ndwe ka mamushisha jena a le a gamela o re na tlhaka tsa lona dikae le entseng kopano di tshwagelwa kae a le a uetsa loya ne le tswelele pele loya mana le a tshwanela lona go le tle letlhile lebe kagolo ya gona ba teng lefatshe mona le na le sepheolo mogaega tla tla matsholo sente tsa pula sedunte tsa magole o le tlisitse ga sepheolo mogaego hela ntle ke tlile ke dumedise batsholoko ba seleng ba samamele dumelang go samameleng gono ga lona ono le tlatla le utlwa gantle je le tla utlwa gantle jena lona he jala o sane le tlabele go yokoletsa bona le go yokoletsa nne le ge bjangjang a the ke lona ba samamelang a o le lefetlhong wa ila jala ga o sa ile ntse o tlile o iketsa midnight stirring o tla se koma jo slava empa duela tla tla matsholo sene sa pula sedunte tsa magole o ntse a tlile a go rata o le jalo e tla ba se ba matha hai bankwetse ba o kwala kae ba ntse o tseba hantle go kwetse tswe ke ntho tsa tse seleng e o nana ba tshola ka ba seleng ba ke ne mafihlo mona ba sele good o thuntsa matlha ka mahea mona wa matlha ke ane o sa le thabene mane bosio ga o re nenneng ke ane le mothola ka bomogantlo ka moo ntjanyana tsa setsomi di lwanela magoko a nnete o se o tlile o le jalo ee ke batsholoko ba jalo ae nna ka nnete ne ke sa tsebe gore ka nnete go mmele one o tla tla onsukodisa a kana helahela hihi tsamao le o tlhatlhoba a tshe ka nnete ntho tsena ga di bue ga di bue ga di re ne ke se ka nnete bela nna ke di bone ne ke se ee baka le teng manyala ntse a etsana ke ona a ntse a tlile a tsa thibela go tsotlhe tse tlileng ntse o di batla di ditle di ukwale ee go na le bangake ba bangwe ba seleng le bona o eletleng o ele jale motho o tla iketsa godumodumo ngwaneng wa motho mona na ha na kana go re motho a ba gathatsa gathatsa le motho ya mholo ye ke ke bona no maga o tsena ka nnete ha ke tsebe go na ho thu he ke ya ran thao hlompisa na ibe ngwana o dutse ngono ke yona ka nnete ha mathe ka mangwela ha mathe ngono ka mangwela mona eh batho ba modimo o ntso ka nnete go fehlela le motho o fehlela le motho ntso mmotsa gona a e o logileng a jeno ha tla wena mono ga tlo tla loga o tletse wena mono ga tlo thola phoko ha tlo tseba o sebetsa ha o mogotile le thontso o tlile o mfata dipotso o tsebe ga sena o keneng hela na sena ba mara o jena ibile ba ba mase ba tlile ba jola le bona bona bona bana ba ba tlitse mona le a makala jola ka nnete go motho ntse a tlile o tsotho ha e sedimo sa gae se a dumela yona sedimo sa gae se a dumela se dumela kae ee go na le batho ba bangwe ka nnete ba tlile ba le jalo
motho fetlele tsa bofebe jwala ka nnete tla na a kena le yona ha ntse o kena tselo mo tselo o ntse a thola emong se re tla bona ka bana ba dilepe bana go basadi bana ba tswa mfetlo na nna mane ka ofela bana bana tla ba ba dilepe ba hlo di dilepe ka ofela mona ntse le ipotsa gona o etsala ja ha tho ja tswela pele ne le tlile di etse le tlatla le thijwa ke tsedi ba bamba se ba tlile ba tseba ba dile ba ba rinya o ba palla tokong sa batho jale ke la ga bona television mona tlile ba bamba bo mme jwale ka nnete ka nnete go a ratanwa go a ratanwa motho a tshwana go a tle lefetlho mona o tla o etsa gore ae baba e sale ke dua le yena mona ka nnete ee fela anjale ka nnete tla tla ba tshola sene sa pula sethuthe tsa magolo o tla lebeya poeng o tseba gona tlhage tse tsa tla di sebetsang a kentse jalo ga di gohana o ka ba kena mono komana eno a sene efi ka ba felela ka ganong la ga e ka go fela ka bono a ntse a gore ka nnete go tla tlaka o ya go tlhatlhoba ga o na le letho le tla tla le etsa le letho o tla utlwa ps di a gana oa bona go di a gana ee ke utlwa ka nnete motho yo nang gatelela o gatelela o tla bohla o tla bohla ba loko llele ka maga o kamane wena o ntse go motho ya bohla a thele ketho ga o na le letho le a le bona nne ke se ka baka la ketso tsa gae ee na lona ba ntse ba tlile ba hulanya dinoka mono ntse le re ka nnete le a phekola le phekola ka bolo o e dumelantlheng le a tseba fela ntho e se le etsa fela ko loya ga o sana le letho la lona a le dingaka dengese go na le ngaka e ngwe e sheba mona wa e bona ena gore nka e loya ena nka e loya ena lona ditendo tse jalo ngaka tsa le siano botlhe di teng mona ntho tsa lešano di teng mme ka nnete no ke ke ba ba monatijela lefatshe mona no o sena ntho tsa lešano ke ka ona o na le fake o na le oreginale hotlhe mona hotlhe mona

bana beso ha ntse letse ba go dieta tsa lona tsa dihili di fedile hleng a ke re tloeleng go tsa ka nnete le tlotla le hatiswa maganga mmona jwalo ka nnete o ntse e bona go e fedile empa o batla go e gwala go ya lefumono emmehle wele seta se teng se ntse se le gantle mono e tloele yona eno ka mono ko yale ka nnete e tlatla eo etsa batho ba hatisa ka ntle ka mono mme bjale e seka ke gampe ya batho ba gatisa ko wena o tshokotse o ntse o se bona go ka nnete go tlile se se osile se itse ka lekeke a o ele mana ebe leke nne mona le ya ka ditlivava mafung a batho mona leke ntse le diqepe mane ka o fela ka nako tse ding lelela le batho ba le sa ba tsebeng o tlile lefunga go o tsebe go mang oa kwaelana sefeng o noo se le letho le mofu jale empa ko wena a tlatla heletsa go feta batho ba teng lefu mona le mosadi a mofu a ba naane gore ka nnete go o noo le e mong wa dikonki baine le letho a uele uele batho ba modimo uele lona baloi ba ntse ba tsamaya mafu mo le le o bona go mesebetsi iphethagetse gomme le tla sala poeng go na le batho ba bang ba sebetsang ba tsebang go sebetsa ditopo mme o noo go yo o qetela moo le a makala motho o sa tonne matlho e kang a kudi-kudi gangwe ke tapola ga re tsebo bothata keng a the ke yenaenaenaenaena ee go na le batho ba tlileng ba yang ka letsoo la motho go na le batho ba ikelang gobane tla tlamatsholo sene sa pula eto la ga e le bona se le tlile le feleletse mono ee lesele ka nako e nngwe le a batla go ke tlile le yetswe ka nnete baloi besogo ka nnete ka nako e nngwe le na le osa ga ke tsebe go bele bakwa keng empa re na le osa je ka ntho tsena tsa lona ke di dithekela ntho tse e tshwanetseng a tshwantse be ka nnete le ge fa tšhelete ya looto ka go fela ke le qhalanye fatshe mona a le kekebela e etsa ntho eo koo le tlotla le loya le motho ya a tlileng a santse le a bona go motho ona wa itlhopela le santsane le bona go jale ka nnete lona le tatla le sebetsa ka ena ga keke ba mothola monna ga keke ba tle jale ka nnete le maga lesele ka nako e nngwe la tsa ee le tlhoka o etswa ka nako nngwe lesele na losa go ntse o tshwana le bona bafebi bana ka nnete ba banna le ba basadi empa ge tlholego e santsane le teng le yona e santsane tlile e tswa morago ga o thula o e sheba ai bofebe a se ntho ya tena ena gotlhe mona bofebe sa le ntse bo tlile bo le teng empa go na le bofebe bo o tshwanetseng gore motho a tla tlile a itlhomphe a feba ka nako e nngwe tloela o telelisa monnao ka nyeo ka banna ba bangwe o ikeme le bana mona bana ba ntse ba tlhile ba telela ba telela ba telela o ya bona wa mmona motho a o botse le wena la o kala o kopana le ena o mmona empa o haketse le wena ka katapile ko wena ena o ntse o bona go tšhelete ya bana e tla tshwanela gone e le felela o motho ona a ntse a sele eno ga se gampe jale ka nnete ya motho a tlhile a sa utlwe gantle ebe o tla tswaye ka ntle ga se gampe le dintle empa ko itshware gantle le bofebeng bone ba gago ko itshware gantle le wena o se ka bo seo feba fela tena o seo nka letsipa segole fela jale ka nnete oa gogola wena ga o batle le letho o bona ka nnete go ga fela o apere bodugo seo o gogola ka go fela o ne o tla oye no I'm searching my identity I'm searching my identity my identity my food ga o namanye motho yo a tlatla a feta ga a batlo le o bona thetha koo motho a ba kole a kole a kole a nke ka o fela banke le ga a fitlha ka mane a fitlha a thola gore ga o ka nnete e kare jerege le babedite ke yona ntho ene ya bonyee ya bonyalase ka nnete ga ke bonyalase ya seolo jale ga o sa batla o bona ga o sa botsa le a bona fela motho a tsa kentse makeup a itse weke ga a botse oa shetsena ga a fitlha ka mane ga utlwa gore ka nnete base re e tseba ge le babedi bontšha ka nako e nngwe a ke eno o se o telelisitse bana wa telelisa jwalo le mosadi ao ka mona
lo tshware le 2k lo tshware yona he o tla dikeya di faganta lo tla emata nye o Dragon City o sa tswa emata go bo tsebe lo gona faganta le 360 degrees price ya teng ke bokae lo tshware le 2k le sa bapale le wena kana ko eno ntate ha o ma 55 ma wa mwana ka re jini e hlileng mo tshwara tshwara ha sa paga jwa lo ka ntate o ntse a hlile a beya beya madugo tla se o di bona mane ha o tlo tsebe go nna le moega mo kwa o de mono ya lo tsebe o tla mona le ja e fetsa ha e tswana tsena tsa bo bana mona la makala ha fitsa television man ho buletse yana mmino na bana o habale ileng empa jwa lo ka ntate o santse ana tsa mana beke le beke o dula ile majiteng tate ena he ne ne ngwa tsa maolo hlatswa koloi ho hlatsweng koloi di tla mmona ga meso ka bo fo ke ona a khutla o tsebe Steve ena ha ya mona itsela a bi mutlentle jwalo ha tsebe le go gwala diteki o tla nna gwala yona ne o sharp mutsu yane yana o tsebe bo hlokolo khonse tsena di a opa ho se mmona a ha fitla ka bona go tseno tsa useng e se le ja pi utho tse tu ko go la o ka ba motshala ka metsi a batang a keke ba bua le letho le 2k ha le fitlile yona ma 2k ntwe ke ratang ha bona ka nete ba tla tla ba itsutsuna tshelete na ba itsutsuna ha ntso re hela mapae tla ya kwana o ye kwana o ye kwana be fedile chelete ya bana e fedile chelete ya stockfele chelete ya di tender ga ba itlhuthurile ha o ya latswa le letho o kile ka utlwa bohloko bo jalo o ye malane la bana yana o tsebe ba bitsana bana mzala a ka mano ho o tle hampe wa e lahla tšhelete wena mosebetsi wa kogo ga o fitla bono o ne o moregaga ka tliva fa moregaga ka tliva bana ane o rotane o tla tla thola a the le letho ke bana ba banyenyana ba tla o sotla jalo o tšhentšhela le mosadi yono a ka tlong ka mona o tsebe ga bana ba banyana ba fitile ha o etsetsa callback o founa hang o tla bona jalo ka nnete ntate a sa tsamaya ka koloi o dutse ka mono o tsebe o thethiswa ke ngwana monyane le a fetang yana tlolo sena tsa gae sena se a mo tsweditsa founu mane ke itse ke batla yona tšhelete eno gona tjena Dragon City a ke a kgona le o fitla o tla gona jalo o tla o tlao ke he o tla matha mafu diphabadimo wena o maketso go hela monna ka kannete nna ke tseba monna eno ane a seatle a ditsamaye ntho tsena moga o kena ka mokgw a di tsamayang a the le fitlhile le 2k ela le a motshwara mme wa tseba ka nnete o thole le hlile le isa kwana le kwana o tsebe ga a thulana botlhoko bono ba teng ke a uetsa bona e tla ka o tshwego ka tang a e ke le 2k le jano mme le re hai o jesue ha jesu a le letho ko o rata ntho tse nyenyane a sa le mogolo go tshwana le motho ya sa nwella jwala boholong motho sa tsama alla le maketse ke ntate yona o llelang kara medimedi wa bana le bona ba monka di-video ka nako o ke ntate a halle ha ba mmotsa o llelang a re pina ena ya mo gopotsang gona ya santsane ya phela a uele dumelantleng

0: Best in our programs, interviews, music or talk shows are those of the presenters and guests only, and do not necessarily reflect the views of Lekwa FM, its management, staff, or the South African Broadcasting Regulatory Body, ICASA. Lekwa FM remains committed to fair, factual, and responsible broadcasting in line with ICASA Broadcasting Code of Conduct. Stay informed. Stay entertained. Lekwa FM. Feel the heartbeat.
1: Ha ke tle ke tle ke dumedise jwalo ka nnete he ngwetse tse seleng ke a tseba hona le batho ba seleng ka bo bona ba ide malapeng a batho le kgethuwe ke bana ba lona ga tlaletsa bana beso se le tla thiwa ke tegata ona ntho re tla re etsa empa tla tla matsholo se ne sa phula sethote tsa bagole le bana ba lona ba ntse ba tlile ba le gata ga ona ntho e ka ba ga etsa. Ee, o na le ngwetsi tse e fitlhang gantle o ntse o phelo gantle ka lapeng ka mona empa ga dikena ka mona di tlisa fela qabano re tla le etsang le kgedue re tla le etsang hak Foreisetata bomme matsale ba tlileng ba sele le lona jwale ka nnete ke a tseba go le a selela bana bana ba batho ke a tseba go le a basua empa ae ka nako nngwe ntho tse le di etsang di sele ke a tseba o na le bomme matsale ba loyang ba loileng bana bana ba bona go ba sekeke be ba banyala le a ka ba nyala e tla ba dudu ya gae a tlileng a ntsha tlatla a e laela a e etsang kao fela o maketse go monna ke a tedi diputso a masome a mane masome a matlhano o ntse a tlile a uetsa ae mme o itse re se ke nna ga e etsa ntho eno mme o itse re se ke nna ga etsa ga bogata ba bona ba batle bana ba bona ba tswa ka majarateng ka mona gobane ga a le go jana maana o tla tlile a utlwe mme o tseba fela gore ke mme a seleng o sa ta utlwe a jale ka nnete ga a qala go loi o loile ngwanon wa gae utlwe o mo tsebe gore ke matsala o sele empa ga o na ntho e re tla etsa ke mma monna enaena gago ena ke ena o fileng lenyalo o na le karolo se o na le seabe o tsebe jwale ga a thola ngwetsi e matege be jwale ka nnete e tla ba santša le katse jwale ka nnete ka metlha yotlhe empa he ke bophelo bo jalo re tla etsang ee ba bang ba rata go phepheta ba rata go phepheta ntho tse sa phepheteng ha ena ngwana ka ka nnete a keke be a tlatla nyalwa a keke be ka nnete ka dumela ngwana ka gore a tle a itse re na mmona sadimane jalo ka nnete ore tlhile ga bakebake re nyana athe a o motlame o tlwa kokoana a tlantsane a tlhaa ga o na ntho e le tla e etse ee go na le ba tlhanyang banna ka jeno o no go senya ngwana mamang ga o qeta o tle o tla o phea ngwana ka jeno ela ba phuta dipampiri oa bona bophelo bo jwang hetsien wa bona bophelo bo jena he o no o tsamayntse ore ka nnete ore wa dikedikela banemma batho mona o qeta o tlatla o phea so o sentseng bona he o jwang ka jeno lena ga ba o etsa bare le o tlo o tlhile o shebe metsamao ya ga ee ba bang ba tlanya ka jeno lena ga ba tlhantswe ke ntho tse ba sa ditsebeng ba tlhantswa ke ntho tse ba ditsebang ba eme le bomma bona mona ga o fitlha ae sellwa ka nnete ka tsebe ena o ne o le teng naga sellwa ntsa dia motho ka nako e nngwe nna le o sa bomme le lona ka nnete ka nako nngwe a lena le o sa ka nako e nngwe o tseba gantle o na o tsamaya le sello mo a teng moo ko wena o ntse o tlhile o mo gantshetsa ka rete ikerese ae mootle wena sello mootle gona moo wena sello gona moo tsena ko o tseba o le tjena o futsitsa o futsitseng data o ne o le teng na o ne o le seyo empa ko wena o tla tla phea ngwana o tseba jala e se le wena mo phileng ngwanono wa ga o sa bona e ka ka nnete ke yona ntho ya gantle tle ding e tlatsa e tsala meke ya ko butle dula fatshe ga itsedi yaka tanki mama empa ha ona ntwe ka ba ga ye.

0: Fela metsotso ha we bona e tla o bolela jalo re ke mashwa mabedi le metsoka ba nyelo bedi pele re a re lebile hore nyane ya bokae horeng wa tsoba ka nnete hona le batho ba bang ka nnete ba hlileng ba sele ka tswalo wena o ntse o romela di WhatsApp mo wa nomoro ya 0780-073-5778 ha ke ngwana hao mme o tlo tlile o ntlompe ntho tso ntse o di ngwana moo ha o batla ntate phadima o se ka batlatla o tlo mmatla ka tsela o ntse o tlile o mmatla ka yona ena ke a kgola ona motho e mosweu ke ka ona o ntse o bua manyala ana o ntse o a bua mona le kwa FM dumela oa phela ejale ga ke tsebe gona o tlhile o etsalang ke utlwa ka nnete o mfitlhile go jena o na le o tlwaetlwaela batho a mpenyana e ka ka nnete batho ke thaka tsao kapa jwang ga ke maaka ka nnete bo data ba ntse ba tlhile ba lebolelela ntho tse ntse ba lebolelela tsena ke yona yona ntho e kang yone na lo thaba gampenyana ka nako nngwe ga le tlwaela batho gampe motho a bone ka ka nnete bane o se o lemona ntse o sena ebe o tla o tlwaela gampe ke ne le ithute botho ka nako nngwe
1: dumela ntate mokgomong a se ke dumedisitse ke a fitlha ke fitlha ke tatile ke raka loser lenaneo le monnate la o se jwale ka lake ke fitlhile ka nako ke tlo o mamela jwale go fitlhela o chaisa ntate mokgomong ya ko rotlele mmino wa gago moo lwa rona moo danke ntate re tla o mamela mole ntse re dutse le palesa mona ntse re tsa motoo wa sesotho mona ke sipho ka mona ka secelo danke ntate

0: ire jwale hee ke ke tlile jwale ka nnete ke tsamaye jwale hee gobane ko go jaana mo ke tlileng ke ya ke dibile gona teng tla tlamatsholo se ne sa pula se thunte tsa magole jwale ka nnete ee ka nnete nna ne ke rata go ba moruti jwale hee go tsebe gamente ena ne ke tlile e tla nnete ne tla tlile jwale ka nnete e ntsebe gona ke mang ga ne ke ka ba moruti mona ne le tla nthwala gantle mme batho ba ne a tlatla ba botsa gona ebe ke buka e balwang ka ena e tlileng ene ke tlatla ke e ntsha ke a tseba jwale ka nnete ba tlileng ba le bangata ka mono he e re ke tle ke etse tjena he ke na le bontate ka kwano ke bontate ba tsebang camping gore na ke eng bana he ee ke ke tlotla ke bua le bona ka kwano le kwa FM dumela le kwa FM dumela ke teng mme wana
1: ela mogomo
0: mme
1: ina e ya ka mma ke makale gore ka nnete re tlhile re jalo bo ntate a ke re tlhile re dumedise jalo fela le letsatsi lena ka jeno ba gona motho ya nang le kolo sa e sa reng ka nnete gore se nang le dibitso kapa kolo tsa lona mogao je se nna le mabitso se ke naana jala ka nnete go sena le matlama nna ke letlama ke tswa kae ke kotinsa kae jale ka nnete ke gae e tla tlhile o e tsalo jalo bo ntate ga ke lamogela gapetle le mmege ke bo ntate mantla ntate mantla ntate tk le ntate mantla ee bo ntate bo ntate le batlhomi ba mephato a kege jale bo ntate ke na le ngongoreo le momamedi o na le ngongoreo kolo sa lona se a fela nna ke tseba kolo se sa fele mme ke tswang teng ke tswa ga sethunya mane bo ntate ee ke qwaqwa mane ke tseba nna stadium e se letlatla le metsa kgatampitsa zone 7 mona re ke stadium ntho e ee ga se stadium ntho eno ke ditshepe tse beuwe mono go na le ka gaono be ke tswang magolo e jalo ee jale nna ke tseba stadium gantle tjena ke tseba ntate thike o la ga aela stadium ke a sea jale he bo ntate ka nnete he bo ntate o e tsalang ka bana ba teng ka re go ja tharolo ka mo matunana ke yang a tswa kae
2: ga ke qale ke dumedise moetapele ke dumedise le ba mamedi ba sealemoya nna ke mandla wa mthembo ke bolotsa go ntate masedi mane ntate masedi ke lefo la re sietseng lona go nageng ya ntse bathong ba baolo ngwaneso ga re enke ntho ena bone re re itlolela kapa bone re phaphela re nyantse o tswa jarateng ai ngwaneso mmane le nna ke lela o bona selo sololang ka sona ne ntse ke lela le bontate ntse re bua di-groupung tsa rona ore bontate makolwana a mangata-mangata kana ke a eng ga o sa kgona o bolotsa o sena lekolwana ga o batla go bolotsa tlamehile o bule mogatlho gore o bane le lebollo tlamehile o bule mogatlho no man le nna ntse ke lela ngwane sore maqulwana a ke a eng a makanakana and-e o thola gore o sheba maqulwana a kona ai arkhosetsa me mefirefire mara mhlomong le bollo ha letshwane ngwane so mhlomong la bona ke la maqulwana mhlomong la bona le ba letsebang le ba letsamaisang ke la maqulwana ngwane so
1: mhm jwale ke batla ke re tlile re tlotla re bua gore maqulwana teng mme ke a tshepa gore jwale ka nnete ka gare go bana ba dikolo mona le na le bana ba kena dikolo ka gare go thotharo le kwa kwa kwa mme ngwana o tla ba ngwana o fitlhela ba yo šwa jalo ka gane ke mo tlisitse a gao ntate mantla gore ngwana ono a e tlo ba ngwana gago ka mono o tlo o tla o tlhile janete o mo tsamaisa le ba bang bo ntate le tlatla le mo tentsha tsheya ke ne ke lebeletse go jwala ka nnete tla tlile etsa mme ga ona go bana ba tswang go lona matsong a lona ga bayo ka gare maqulwana teng ka mona mme ke batla utlwisa gona ebe lona ga jwale tse se le disenkileng go tswa go bana ba tswang kolong tsa lona le etsang go ya pele ga jwale
2: mtato wa katabenya maqulwana ke ntata bolotsang ka tlasa tao ya goga bana ba baganyelwa holo ngwana o ntshwa bongwaneng o kenya boshimaneng ha kgutha thabeng ha e sa le ntate ga se ntate e ntse le ngwana ngwana tlamehile a mamele molao wa bona le molao wa motho a mobuleditseng nna o ya ka nna ke o ke bonang ka teng go enda pa re fitla mo re fitlheng teng mobage bana ba maqulwana mangatae ke di-illegal illensition school tse re etsetsang di-problem gobane re le bontate ba bolotsang ka fela re kopane re ntho e-one ke kopane ke maatla ke re ka ra thula e fele ntho e tlamehile e sebetse ka ga gotlo tharanekwa gore this thing e stop o sore everyone a batlang go bolotsa a apply a le motšha nakong ya yona jena tlamehile re se ka pheta re fa batho chance motho a qalang go fitlha a bolotsang gobane batho selemo le selemo o na le batho ba etsang ntho tse seng lite ba kwalewang ka ntle at the end ba batla ka batho ba bangwe ba fante ka batho ba bangwe ba re sa ba tsebeng o thole motho a tla a tlo bolotsa that's why re kgonang go bana le mathata a maqulwana a mabollo a mangata a seng molaong ke ona a tlisang mathata ka ga gotlo tharo ya lekwa rona re le dikomiti re le magotla a ka ga gotlo tharo ya lekwa ke yona ntho e tlamehile re focuse go yona gore batho ba batšha ba tlo bolotsang ba seka approvewa simple ba fuwe bo trial ya bo 2 years 3 years re tsebe gore batho ba galentse ba bolotsa bontate masedi gale ba le teng bo ka rata o ja gore ga le ba teng motate thike ga le ba teng ba bolotsa re tsebe batho ba ke bona ka ga gotlo tharo ya lekwa ba tswelelang pele ka lebollo those people ba tlisang maqulwana ka gafale ke bona batho ba tlamehile ba stopuwe ke dintho ke eng dikomiti tse re le ka ga tsone ke ntho e tlamehile ba sebeletse godima yona gobane this thing rona mabollong a rona re kgona go keepa order re fe bana molao wa bona bana ba ye pele ka phelo bana ba gotle gante ba gotle gantle bana ba tswelele pele ba ba sa ba tsebeng gore ba tswa kae ba bollotse kae ke bona banka ntho e ba isang dikolong ke bona ba tisa moferefere o kara le kweshen thank you ntate waka
1: hey bontate ga re utlwa ke thotse jena jwale ka nnete ga ke tsebe empa he ke tlo leka gore ka nnete ne tlhile ke itshwara gono bontate ke kgola gore le ka o fela le ka ra masepala o le mong ka ga setereke se le seng batho ba tswang ka ntle ba kena jwang le le temo
3: ke qale ke dumedise ke le TK ke tswa kwana Iron Side ntatwaka bothata bo bong o gore di-rights le tsona di are lematsa because of motho o mole o mong ga e fitlha tabeng ya bo dikomiti gotho motho o mole o mong a above 40 o na le tokelo ya gore a apply then komiti ga ena right ya gore e ganetse motho o if a tshwere dipampiri tse feleletseng e be se e qala kae ntho e nang tatwa ka maqulwana a meferefere ya ntho tse mpe tse tsalang dikolong bana ba gona jwale ga bana le tswalo ba shole le tswalo ga ba nagane le bokamoso ga ba nagane gore lebollo ke moetlo ga se fashion kore le motho ga ya lebollong o ya lebollong because of mamangwe ile lebollong gona gale ge bollotse le a ke tsa mamane kopana le batho o ke setšho gore motho a ne o tswa lebollong maga bana ba gona jwale la o tsaya mamane kopana le bona toropong you can tell go ane o bollotse go a lwaniwa dikolong gona bana ga ba fa molao and-e ntho e ne gape e tsala jwale o nka batho o sebetsa le bona motho a ntse o sebetsa le ena gantle o bona gantle gore no man le nna I can do this wa bona le nna nka e etsa nthong ke se tlholo ke TK ba bona tatwa yena ha lo ietsa o ietsa abatla ho recruita ha na kwa recruita ke mo isinyane then because of o bana le liqulwana a sa tsebe mo ho re le bolloke e ke mo iqala mathata e re tsetsa mathata te dikolong nthwempi e bohloko ka nthwempi nthwempi ya ata ho feta nthwentle and batho ba rata nthwempi ba cha ba bona jwala ba rata nthotsempi ba bana le tswalo ba bana le gato ba gopo ke bogopo ntho ba etsang because of bana ba bang ba hlwa dikolong o ipotse gore motho a sa batlwa sekolong gobaneng a sa dule hae a tlwele bana ba bang ba e sekolong ba e bona ntate wa ka ne tse ke shebile le TikTok mane se ke shebile le ba mandebele le ona bana ba teng sa ba bina bo dikolong ke re ganthe ho etsala why sekolong
1: bo ntate ha ke tsebe jwalo ka ke tlhokire ha ke a ke tsetsele kwa nna ke tla fitla mona me ha ke tsebe nka ha le sana matla jwa ka nnete nna ke tsebe bo ntate ba thaba ha motho a hlile a fapuile a le teng ka re motse ka mona bo ntate ba thaba ba tsa kopana le
2: ntate wa ka matla a teng a mangata
1: le kopane le bo mang le kopane neng le bona hobane hona tjena hore ke mang kapa mang hore o tswa Freistata o tswa Lesotho o tswa Gauteng mona ke tshwanela hore ke tlo kopana le wena ge tlo bua jwalo ka monna le monna ha e botse hore na hore o apega aparo tse jwang nna o ya ka meke tsebang ka teng ho ya ka moetlo wa Sesotho hore monna a thaba ona a sa iketsetse fela ka ramotse o na tshwanela go a tlo kopana le banna go tla ba tle ba tlile ba bona o na ebe go tla tla o khutlelwa thabeng ne mme monna na nkuwa bosiu ka ofela ka ga setšhaba ka mona ha natelela bjale ko obaneng gona tjena le tla batla go le batle fatuku ka ga sesepa kapa sesepa ka ga fatuku
2: leetapele ntate TK o sa e hlalositse re lemaditswe ke ntho ya pele mmiletle go kena di CIA molaona ore o mong le o mong o na le tokelo ya go phatisa setso sa gae o ke se moganetse gore ke mang as long a na le 40 a tla a tshwere dipampiri tse feleletseng a apply o a fuwa ore a bolotse if a sa fuwe meetla oo e ka re ga o morate a le morate
1: ee ke ne ke kopa go tlo o shebele tshepine ka fela o tlo ya to dumele ntate ee yanda
2: e se ka re jwale mhlomong ha o mo rate ntate ntate TK if a o sa mo fit o mmona ntate TK ha fit for bolo tsa le bolo a se papadi ngwaneso le bolo a se papadi le bolo ke meetlo wa mmona ntate TK ha fit at all but CIA act e ya 2021 ya modumella ere o mlomo o na le tokelo ya o bolotsa as long ana le 40 tsa qala tsa sinye ya mo
1: jwale ko ba neng le sa iphepetse ka ofela
2: le
1: romeletse cocktail na tse hore ka nnete hore ba tsebe hore hunter hunter ntwena e tshwanetse hore e tlo gutlela morao e revisa e kengwe malaong a hore le nyong le dilemo mo le shebile hore bothata bo etsa halang jwa le tjena ke yona nthweno le mo mamedi mona o ya botsa o re na wa dumedisa ka ofela bontate ka studioeng ka mona are ba bolotsa bana ka megatlo are ha ba qala ba itukisetsa bona pele na ha ke tsebe hona le magatlo go jwala go tlantse le re letswa magatlo ngwa mang ka tlasa mang ho etsana e di tswa ka ndotsa
4: ne go pa shalo sa
1: ndata e
4: nna ke bolo tla ke ntate mandla mkitlane
1: ehe
4: mpitsa ka ntate mandla Silwane nna ke bolo tsa ka ntate Silwane mkitlane ke fansa hae
1: ehe
4: nna ke ka tlasa go tlala taudi ya go e ke batla ho hlalosa bana ba bolla ba bolle ka tlasa legotla ke legotla a se mogatlo ke family ha ona mogatlo mo kena
1: legotla le entseng jwang ndona
4: legotla la taudi ya go ga re sebetsa ka o ka o protector bana le bomme ba hlekefetswa
1: e
4: ntate wa ka
1: ke sa ipusi ke bontate ba thaba ba ikopantse mme ba re a rona re haufinyana re kgutlo ta rwa lekwa mme re tla nne re tlhidi re tataise batho kapa e nngwe ke ntho ka thoko ga e kopane le le setso
4: le gotla la bontate le kopane go tlhotlhwa le ke S12 ke mo go le bontate
1: ehe
4: go se ka se ka tsedi tsa di tshwana
1: aha
4: ka ga go tlhotlhwa le
1: ehe
4: e yanta twa ene makulwana a mangata a etsa mbo ntwetse sengwe ka ga go tlhotlhwa le ha ba ka ga thula e fela ka ofela bontate ba bolotsang ka tlasa thula ka tlasa thula ha e fela ke batho ba latela protocol.
1: O go bane ke taba ena e etswa jena ho retlebile le ho be le ntwe jena ke ka bakala hore mmuso o lwa kena me ha o kena hona le tsamaiso tsa dintsa dipampiri tse tshwanela go di letlile di etswa me he nna ne ke tseba go jola ka nnete go no hlile o tata o etswa me o jola ntate ke a le bo hantso ga ha o ima ebile ha o etswe fela e ya ntate
5: ke kopa o qetella ya nore we re kile ra bua le cocktail ya tsebo re ntwe ba yentsinye ha itsamelane le setso west part o KC inele Bloemfontein High Court ka
1: di kotlana maipiletso e
5: ka di 27 ho yemetswe di kinsepeto hore CIA ya lukiswa ho sebetswe ka MOU watse ba thata bona keng engotswe ke batho ba sa yang thabeng. That's why yentse mathata ana isale then abagone lo bona wena hore how fit for bolotsa ba ofa we ba rona ba ntate ba bolotsa re gona go bona re mutho
1: ke rata ona mono mo tla ntimo le bollo lo nyatsiswe ke lona bo ntate ba thaba ka ofela na la etse bantho
5: ke kopa o dumelana le wena mo
1: ka baka la ntho manyala o ga tla kena ho kena pampiri ke lona ka ofela ba idumeletse ntho eno go tletla ke me ka ho no hele a tshwanela go tle lihile le buswe jwalo ka nnete ke motho ya hile nga sa tsebele letho motho ya ke be nga panya lo panya ke yona na nthweni ke lona ka ofela ba sentse ntlo tsena me ha jwale ke ne ke bona hore ke lona hape ba ka lukisang me bontate ha jwale nna ka nnete ne nka thabela hore hona le ma ke ma di warden tsena di ba teng ka dikolo me ke na hana hore ka nnete hore hona tsena nthweni na hore ke o tlhile wetse hala ha ne le ke la ba le nnete la go keletsa mae ka hare ho dikolo me ha jwale bothata bo boholo ka movango ka mane ke ona me makudu ana a tletseng ka hona ka moo engwe hape ke le kaya ka mane ka ke eating site ka pa ke kae uno na le mashanyana ka na ke ne ka mono me ke le ka utlwa bohloko ine le ena ngwana monyane uno thuke ka ke poriki mono ke ne bashanyana ba hanga ten mama mashanyana 16 ka pa 14 years kana go na ile mo engwe hape ke yona taba e tleding inkeme hampe hore na ke ho baneng hore motho ha a kena ha ke tsebe masapa o tla motho a tla lahla o dumella ngwana a tlase go dilemo tse mashoa bedi gore a tlo kena ka gare mophato ke yona ntho engwe gape e bakileng gore go tlo ba le mathata a teng a
5: jwanntatoka kopa o tlakise fela go tlile o bua ka poriki ka bana
1: ba 100 and mamang o na a kene go wena he o na a kene go wena mme ke le ka ya ka mono ke le excite tsa tsa ka mana o ya ke o re ke fa mo le kae kae ne ke ile ka mo ka mogho ke batho ba ne ba ga le ke mathalo makolwane ntate mme e la re ga ke fitla ka mono ke bona ngwana 20 wa 19 years a tsamaya ka phanga a tshwere le jwala ke le ka utlwa ebile ke nyontse ke le excite ka ona ka moo ka ona ka mono mme ke tse ding gape tsene tlile ke le nna ka di bona e ne le ntho tse tlileng ke di bone gona jaana gore nna mme ne ke tswa teng ne re tlatla re fua emere e ne e ba koto le molamo ntho e ne ke e bona nna le bollong le phafa e ne e le ntho tse tharo tsene ke di bona empa ga jale jena se dike tse di feta moo mme ka o fela ke di bitsa phanka e batlang a re binela bana
5: Magwala ngwaneso Magwala
6: ntato wa ka re ke e hlalosetjena tabeni e gutlela mane a gore motho ha tsebe purpose e misang le bollong ke e le bollo tlamelo o hlompheye ha o le motho a tswang le bollong ko sa ithlomphe ntwe ko sa ithlomphe ho bona ka re botleva ene botleva bo bana ba bathuno ba hlokahala

0: bomme ba re ke re batswadi ke se ka re bomme batswadi le bona ba e senya ka etaba e ba tseba gore makulwana ana a moferefere ka ga makeišene ke a empa ba dumelela bana ba bona gore ba ye moo lebollong ngwana o atla go motswadi motswadi kopa o ya lebollong motswadi a mo dumelela a ba gutla ngwana a tlo mo jetsa gore ke batla o ya kae kae e senya le teng ga e fitlha moo ngwana o batla ya kae kae ka baka la
1: ditsenya
0: ga o le motswadi o nka ngwana gago gae nna ngwana ka go batla lebollong okay ga ona mathata ke tlo nka ko ise 100 TK ga se ngwana a tle a ikgethele gore ke ya kae e senya le a e fitlha moo
1: ntate e nngwe ke na le ngwana a na etsa jalo eno ya goreng ema ke tlotla ko etsa ka baka la ditšhomi mme bana ba na jalo ka so o la e beya tabenago ka nnete bana ba jalo ga ba sana dipelo ba telela mme o a o jetsa go ya kae gobane o le a jetse mmae go fela nna ke ile ke a tsamaya eya ntate ke sa gotlela go wena mme ga ke fitlha mono ke ile ka thola ntate wa thaba a teresa mme gona onaonaonaona mono mme ne ke ile ka lexite ka gona ka mo wa e tseba taba e e bona mo wa e bona
2: a ke a bona gantle mara ke bone ka re ke bana ba ka bao
1: ehe go la ba ke lebe ka utlwa ke tlile ke tlhanya tlhoo ke bona ntate mme a tla tla etsa mono a tla tla etsa ee a ke tla bjetsa ka thoko sekawaaa ke ntho tse ke di boneng tse e tswang tse e tlileng ka nnete ke re ke qala go di bona nna ga ke fitlha Gauteng mona mme kolwanela pele nna ne ke fitlha mona ke le zone 17 ke sa le Sebokeng mane kolwanela pele ne le tlapela ka gaganye ka gaga ntho ena ke enye ya lona ya ka tlong ae ka ga bate ka tlong kolwanela pele la o le tseba nna Gauteng mona ne le tlapele ka ga bate la mona yele ka nnete ke tsona tsona tsene e bontate ke tsona tsena ke tsebe se re na le metsotso e mekabanye meraro bontate ke ne ke kopa ka tswetswe ga ke tsebe gona le batho ba latlhang masapo a matšhalakgale
0: ae
1: o mme he tse dingwe gape ga ke tsebe gona ebe ke tse dingwe gape tse tlileng di baka mathata a tlile a ntsa le jwang mme e nngwe gape e golo ke ya go batho ga bana bana ba ntse ba tlile ba kene ka mane bongata ba ba isitseng batho ka mona ba ile ke ka gona ona tlhompho le tatlhego ka go fela ntho tsena ditsidi jalo ka ntse le tšhelego go ikenela batho fela ga motho fela a ka apply-a mme batho ba bangata ba se ba tlile ba shebile kgwebo mme ga o sa ile ke ka go fela ntho tsena ditata di etsa bontate jale he ke ne ke kopa gore ke re kene ka gago motse mme o na le nngwe ya taba e lana a tlatlhaela mona o na le monna o thong o ne a tsamaile a tlile a ile kaekae mme a ba ho thweng gwa kena bomme wa tlala wa tlala wa tlala wa tlala wa tlala wa tlala mona le butse lesoba le ke keng la kwale ga jang e le a tlala lona le bone mona le butse lesoba ke gore ntho e le entseng ka go fela nna gona tsena ke gutla ka go fela ke otla ka go lona ka go fela ke lona batho ba itelisang ka batho mme go tlong ka lona gore ka nnete gore le tlo tla le kena batho ba utlwa gore le teng ka go
0: fela
1: mme gona tsena bontate ke ne ke le kopa gore ka nnete ke le kopane bana bana ba dikolong mona bana ba dikolong bana ba dikolong ba sele bontate ba sele gona gona gona gona mme bana ba bang e mongwe o na letsitse ke be ke fetse mmona ka ntate kapa ke mme a re ka baka la gore go laba le thuto e tsagalang ka gago dikolo mme ngwana gae o na sa kgone le o ya toilete o ne a tshwanela gore letsatsi letsatsi a dule a patala gore re o rutile jale he tshwanetse o dule o patala
2: twa ka tabeng ya dikolo ge le bontate ba gotlo thabale ka tate mandate ke ba ke tate TK ne re attenda dikolong
1: ehe
2: a o le se ntwa ba ba re disiplina bana re thola bo di phanga bo di thipa di drugs ka ga dikolo wa fitla tabeng ya hore education
1: ya lemisa
2: ya remisa
1: me ile emise ka o bane ke yona mane me ke gutlelang ke mohlankana motho ya tshwantse go a ye le bollong motho ya lemo di le

ka tswa tswa isala jolo ka motsholo ka tlhile ga ntsa tsuma tsumana le tsona tse di tlhile di tla tla di di fodisa batho ba re metse le metsana ke se ke tlhile ke kene jolo ke tlhile ke botsa gore na ibe go ba yo kae go ba tlhile re tswe ke batho botlhe ke ba ba sa di aba tlhile ba bona le kuka la ka ka nete ba tlhile ba ipatla ho nna kwa no ka o fela ba tlhile ba ntse ba ipotsa gona ibe ka nete e motsho yona monna a se di kaneng ha kana kwa o ga ke aba ye tsa ro ka nete nna bo ka ka lopea sendwe ke tlhile ke ba tsa e na o kopela bo manetsa tsinela ka jeno ke bo mamba o rong ho bona ba tla ba hlile ba be le mafelo a be ke a hlile ga le bona 0785859531 o tlo o tlile o nkinela matso o metsi nhle ka mela etse ke neng ka kwano ho hang e kgatlano le bontate ka kwano ho hang ke be ka gona ka tla tlile ke bala o tlo o tlile o nkinela matso o metsi nhle no wa tsa ka ho hang waka wa boulela jwala ka nete o shebana le fono ha ba tlo tseba jwala ka nete ena ke yona a sephiri impa hona le ntwe tleng in tshwere seng handle ho nka bo hla holo a ke tsebe ke tshwere taba tsa mang empa he ya du tlile empa o ka re tshwere taba tsa motho hai bele sedi hai be kamako zeki dikwentse mpa he ha ke no a ke hwele mantse le tupelo nga ke so e ka nete ka tatla ke hlophisa hore na tle ke tlile ke di bejwa nge ke ka hona ka nete e tlile ke sa tsebe gore na di tlile di etsa hala jwang wena o se gata tsehle o se gata tsei

0: Kgotso, kgotso ntate Mokgomo,
1: Kgotso
0: le
1: mme,
0: kae ntate wa
1: ke
0: ka?
1: teng mma bona.
0: Priscilla Zimemo o kopela mme wa hae. Mme wa ka o ka mane ka Extension 8B Orange Farm. Ke nini si Sarah Zimemo. Ke re a hole, a hole, a hole. Gapu gapu ya mahlohonono e moapare. Ke a leboha ntate wa ka.
1: Dumela ntate mokgomong, a re ke a ikopela letsatsing lena la ka la tswalo. Ntate Modimo, a re fafa ka mahlohonono ka nnete. Tsamaya hantle ntate wa ka, ke no samkelo ntloko ka mona ka Leof, a reng hepe hepe hepe hepe mmemane. O tla otlile o gole ga monate gaitsedi ya ka le botlhe ba golantlheng. A tla tla ma tshona sene sa pula tla tla sithunthe tsa maro le ka nete ntse ke tlile ke o mametse wa utlwa ke kopela motswalle wa ka Gumede Stoki ka mona ka Everton Central ka nete ke AB Masi a AB ke le wile na Yele le ntate ka nnete ke utlwa hantle monna monna o jesa temana ntate ya bophelo ka nnete a re achu ke kopa o dumedisa batho kaofela ka nnete ba mamelang ena haso la vika mane ka Cairo. Ye o nana batho ba tlatla kore motho ao fe pampa e le a ga bosiu tla bitsa mme o yo mme we abao pakeletse pampa ke kopela bana ba ka kakwana ka Ramaphosa Rustenvale a re ke ba rata fu le mme wa bona lafi. O kila ka utlwa monate o re o utlwe monate hona hona hona hona ebe ha o so kgona lo itswa ebe ke go ho matha le ledi ha ebe ntho eno e teng e jwala le ledi o bo matha le ledi ha fela motho yono a fitlhe o tsebe o na le batho ba jwang. Ke re tšhelete ya mogolo bo ise o yena ka baka la fela ke re o bo ile buka ya bophelo ngwanaka a ba o file phelo bo botle gore ke monna ke mosadi go na le batho ba fueng ke talente ya bona go tla kwala jwala ka nnete o tla bitsa nyeye sepelepele ka lebitso o bo molate. Ha ke tsebe o kile ka utlwisa motho ya tla tla nepa temana ya bophelo gantle a e otle ko ra ba o tshwarise le dipaipai a ebe ke teng ga a fitlha a kopang ga o botse oa ntsha ko go bo mo thuse le o feba ka nako nngwe ka baka la gore ka nnete wa tseba go le wena temana ya bophelo ka nnete go tlhile wa e thola mona o thuse motho o feba e le motho yo o tlhileng o ntse o reng ke motho wa motho ka nako eng o bo mo fepele le bana o maintaine bana ba gae ka baka la buka ya bophelo monate wa yona fela ee go na le batho ba tsebang go etsa taba tsa bona ka ntle ka moo a ko go motho a ba o bule ka nnete ore o bo o sile o sa tsebe le o bua moya go tswa wa badimo go tswa wa dikarete kore go tswa ntho tsena tsa tlha kao fela kore ka utlwa ka kannete o zepile kere zeite ya thea o sa fitlhile moka bophelo teng ebile ga bago ba go kgalema gore tla tshwarwa o utlwe jwale kannete ebile go mmatla le o feta ga ke blame bana ba nkang basadi kannete batle batlhile ba tle le bona ka tlong ka mone motho o ntse a nyetse o tla le ena malo mo na a tlata theole mosadi ya ka tlong ka mona ena ga o se o tseba o tse o tsebetle ga o thwe ka nnete buka ya bophelo ka nnete ke ya lefu le o phela eng botlhale le jwajwang ga ke makale ga ke makale ga o nthwe monate jalo ka eno tleng o ele tloela go bua lešhano ntse le thetsa bana le ntse le re hela ka nnete buele bana ba

sizwa jwalo sehlopha sa cheek to cheek se re fela o ka se rekela rato mamedi wa ka. You can buy love metsotsuki e mashume a mane le motso o le mong re ya hore nyane ya bone. Nomoro ntse le yona ya 0785859531 mamedi wa ka mo tla romela melaetsa ya hao teng o romele di voice note o mpolelele hore wena o mametse o le hokae o dutse le mang o etsa eng mamedi wa ka. Lenaneo e ntse e le lona la The Golden Oldies kampo Mokwena Max Black mamedi wa ka re tlo a harohana hore nyane ya botshelela nna le wena.

Sitwa jolo sehlopha sa Thotho sa Revela Rosena Rosena mamidwaka ya ke sehlopha sa ne sa Thotho pele ho mo go file mpharanyana a re fela dihwapa metsotso ke emashume a mararo le metso e mene re ya hore nyane ya bohlano mamidwaka lena neo entse e le lona la the golden oldies le mphomokwena Max Black mamidwaka o ska sutha na lwana re re ganna e kolo yena ho fhlela hore nyane ya botshelela nomoro inze ile yona ya 0785859531 mamedi wa ka romela malaetsa hao o mplele hore wena o mametse o le hokae o dutsile mang wetsa eng o hopola hokae mamedi wa ka ha o latsena ono ja fela kae ono kruvela kae mamedi wa ka ha wena o no otswa o hlapa kana go tsela tsa ne tsa morao tsa mosukwana.

Dikile janna dikakapa dikile janna mekhale bae tapele le fatse lolotlhe le dikgosi me ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat.